0: menai mundala ka walkaga menai mundala ka walkaga nga udun nai le da nai munda ku dudule aka ukine gol jo da ele ba gol so le ba no ada kaida visit guma jila gol so da ba ile da visit majile ba no me auto gol so da to ne gol le gugo nga ba no nga logo visit la au kene le ba I ba o se somba somle to ken gondu kai gelum somle to daga kai gelum da au visit le ba da de pa na ira eko da eko da eko pa ah somle dena le to daga da je eko je la kulai na audu mat je kai visit la kulai na audu mat te dinga de gynecologue da tol da eko le dang yabi ba confirmer to somle to daga da nei gu munda je no le nei gu so je no le da da tu ji som gu to daga le ba kien me wolo yi ge visit le bai gel bai njadu mama se som sa somle au boy daga le boy daga le boy gi loka ilage boy kene goro nga da andubu andubu da musi akanya a loka ai yo hospital ba ta so bro ba da tan ko ra ki gangu wala dogun je ka gi musa goro la gus gondo ko kuma ga urgence le goro obele na urgence kuma urgence le toya me au sur le terrain le ba ko se to lo abi me lu ko be pa bele e pa le no me aka hospital le ma je le kinga ya ka kingal hospital je ko boy ma je da kinga me ma je le kinga ya ku la kingal ba nga do gus ba ji ba ndo je do na 30000 40000 gus goro ba ta gi jo pek mo le ila wo inga ba no ai jo to ko wo ile akinga ngon kra le ka ku je lo gani ka da ka wallo da visit le to negu majinya visit gu dongo le ba no ba ka do se a se kemia wa kono se kem da se kem le to kain gondu se to daga wa visit gu dongo le ba no nga ba da ko se sante le to gu maje ka gi undu o do dun gon le ya wa na e le ba jaw te siti examen je pwet ba bolo bo jinga ko kono na ja kan ko kalan ma son yego kon le ka ngoni le mal formel ba me devi se kuma kuma je na je go jido ka mo si o so ma re je to go ja fer je kuma je na je go jido mal formation je to go ja acid folic je no le to kuma je go ba la se dongo som dile devi le go ses le ka u jingon gu ma je bo gon gu mal formel ba deuxième somda deuxième gosse ça ka da ja ko se somle le se auto gu ma je ya wa c'est somme là arrêté wa c'est autor ya wa donc elle va jakauda jambojo mile mbako nga ya so mu au se somgu nai so da jambojo mile da jakinga to somgu nai so le me jambojo mile ba jas mbakinga mile le isbele agwa agwa ige ba jambojo ba jo mile asel to somgu nai jo je ne je bele ja pose ko si question da ja to jakaga ga e ko ya bi o ma le ko apan se gosse so ile arrêté aya ba o se somdo ya leli a ndo ku je le bebe je me ta ru dule na go se se la re tele ya demoraliser se na da aw ka dejem visit le aw wa maji aw le da ja ko somle se somla o de maji awa singa ya ko somle awa somle la o tok maji awa do ko go dan inga yelwa da ja ku la ibano constatation ko kol munda la le aw inga si gumba ja ko se woni le sa umuyawa woni la umuyawa aw bouger mbadiyawa aw ila rie di kaka ko je yawa se bassin le ile se ngola che le se tadu reska ngola che maje yawa da mundai nei munda la le ngaba ja ga examen je ngole te examine bassin le je mba ko se ngoni le se dogu ala unda doge be ka che le se ngola che kene maje yawa wolu wo joto ngola che kene da logu no ba ja kulai to ile gaji gali le aska ngon che kenel ba aska ngon che kenel da ile igol loy bodo ile da taimano jaga kula senje ku jije jaga kula senje ku jingabije jaga kula senga bije bodo ka jim bon gusu nda deb bolo bon dogi ila ku jiba jiba se da tainda gusa che ka da find me bolo yi de visit gu non le ya gogel ba nga logi ke kin do ba ndo wa se gi ngon chel da da ba ile da ka so blog du logo no ba da ko da na spa kan je ka ji do kuma da le an kan le ba no da le be ba da na ji da du ji ji do tan le ba no e ga tan bi da visit de comme du sole gumba prepare le ya ko ma da tan lu na mi visit gi munda le du la na ile a ku ji se do gu nan ka ri da ile bebe nga e ga de comme du sole da ja pose neje gunda ki ka gindo go gumba ko shomale se neje le le to pre hawa se ta kan ti le to ma je bo de ka ngo le de wa ji ya wa se nka bi de isne wa na ba dani hospital ka yu ji wa tu sa la ja ko se isan kan je mo su je nga wa ki ka visit le ma ji ane ta la ke hospital da o mal mo sa mbu du gu ka ida da ba sa ke mo su ba ko la est ce que au se do je da ka yu mo su ji si de bi ya wa tu sa ja ko se baba ja dani di ke ndo du le donc visit le to ne ma ji ya e ne je la ine le de ne ke ka ka ka sa ngabe ke ka ka kasal ko deneje bo deneje nga ko deneje laida kula je kene ko jugam je bo jugam je nga ko jugam je laida kula je kene e ba ku jungon gum ma jikila nanglum a ku jungon gu gerne kila nanglum a ku jungon gu me anda gu o do ma ga da ko to gu do ma ga bo kan ba ru jed a meneje gu mo le ga je la denele njinga ga ya ta ta ta ta le da a ku jungon gu ngon nge ku lu a si to do ga unjinga ga be donc bele ba ngono le chi hospital la wo doje da ak ngam me ko ba doje a ke ile del ba a ke ile del ka je ma je le a che chad donc visite le tonek machi
1: machi mam ge ban te chi abi ganje kara da balde a talia me da kun kem le fi o le fi to panwa
0: kem le ganje le ngole bala a selle a kun kem le majel ele da lwa kulu onda kene no lwa kula unja godu gonu bala selba bo unkemle nje ginje ka kemle da sange loguji sange babo jinga da da kwa donje ka kemle da kwa mba nasaka ba ke mineur mineur le asba kun semul ba mineur le dongon ah da kun semul ba ne nasaka ka kagale a tele unda méthode contraceptive je le non nangoni le asobal dogre jo me a o musmbana me voka angore are un somol indwene je ka re undu somol ma iya iya kasma ko ge ka jigam to sa le iya kasol ba ta ta idi bale ngon ga ala arida ako me ngon ga ala ge le ta ta idi ako age namba ko a donc en ge webo ke me o ge ndoida ausa bo sa chom je la di ton se atam tam go di do kuma da ka ka to ya lo tam go di do go su ko en aga natural ma bang gam du ge ka to ya lo da dan du ka ga calculer ah dan do go be le an jingam to se jingam to se da ko kem do go be le da jingam to se ka gi ku dan de ya to no lo me ko ge na mba en en gon ba da ko ge ka ga ulo je go di do planification familial je mba di ton se atam go di do ko ni kem je ne je no le da la se alba bangon ko bal doge jolo mo su mara ko kem de anu go ji ngam da ko kem
1: maji ji patar go e don ganje ne mande ji targo e dan ganje abi an ganje kare le da be ya do dula de se senda de da pana daura a forte male se one lo se maji wa
0: ngon go bo imbe ya ga ba to male tare wa kien je lom tare wa do bobelum tare wa do ga kien la ya do jogu nwe di togle tare wa do di alai ma deba doje doul deba doje doul metode contraceptif le deba na contraceptif da unda na kujingonol na mena denji ke ka kujingonak de me den ne ambole ba unsom da tuba kila do jingamdu da kunda da mbaru kunda ga e kollu.

Assalamu alaikum lay sakani gitami di aga kal kala ni studio ndo fatora de ci aga ko janor kal kal de gitani no bonam nangu sandu aji hebde ci anara mo sen fi aga kal kal kya hinji aga do ki aga yara kay mo halara ngar do je ko do la fe le bidu di biara kamani do bidu ngen kamani ga yo acale do bidu ko so la fe le de sabiso mo kala ko la fe le re ngu sandu mo kala ko yo ti abara ngu nangu sandi ko mo tane no mo nga lunga ko lawnde cabine technique kana tan numuna ka sarga ma jona abara ngu nangu sandi o humyo mo tane abara ngu nangu sandi o humyo mo cara lu technicien gi cianga crack na fidel awaray awndi regi tan ten yo day lungu dan yen akura liga gel ngena mo gi cian ngena yo dan ngam cara ngu dun gi cianam dun ka gu tay dan di dun ga cian micro ga pi abara ngu nangu sandi tan me dina mi yogo ciri nga waya ibrahim mamad momi ga pi galu ga kam ga mo tane abara ngu nangu sandi o humyo abara ngu cabine technique tan numuna ka sarga ha ni mindi ha ga hinjire rom koy mo cabine technique

Matera yakin aku jangan rakal kalau kita nak barang mana kusen dai semua dekamu, barang mana kusen dai. Aja buat dekamu tena nombong dai ya lungi chenaga. Dai minister dai nama rumi yang ika kerang ilmu, ye ingka dai curu lungi chenaga doktor Sita yang bercina bini. Yo curu dai ya leca pernah mana faro migo hingga kere kada ngemi yang kuliah dengan mungkin kaga isap yo ya leca pernah mana faro dumu hubur mungkin sih kan menangge kere kada agar miungaran komite hingga atau dan dapatin enggak halah dai icubu hangge dai dingga aku lugu tegni tarik cara yang aku nak kena gigi jahit kita lagi dapatin capu dari makai no tarik ngamno yo orang ke dari mio ke kere di bete ya cuma ngaya ya ngaya tay ngaya sih jangan soal gigi kere kara agar fodong ke dari mio ke meeting ngara beli ngalah ya tayo kere cagi ni dari terani aja gyo icu na halah dari kimi kimi ro mio ngara ngalah dari taran dapatin yo cuma ngara ni lulung ke dari na capu lan ngana jadi tu mangkere yang galu aku lulung dan muka presiden ke faradum huwaram yo lulung ikan ngali kulutu caimi yo kere daya tay ngaya sih jangan menangge kere kara Gereta ini halal dengan yang cik suan kekira yo, cik ini halal dengan cik yo. Icana dah kimi kimi grow ding kekira kadang halal. Dah ia icu bu ita kita ring kekira bulan yo. Dah mani nangga kadang ita kiri kimi. Miga unge kekira yang halal itu orang kira dah dengan mangi ita dah yo. Dah ia miga wa angeli kimi. Hada miga unga dah ia mani ilmu kadang miga kimi kimi dah ia juga orang grow. Dah ita nangga kalau yo yang kayo dah ding ia jaga kira ka. Grow icana dah ding kekira kadang halal mana yo. Gede dai tegini halla mutanga ne miyonge kedenga halla miung hay kon maro miung walinga dai dran go hiwir bulin miung ngana nga halla dai dran ge mayo hal ge dai dran go diyo yi kayre kal kal dong dai ya itag chegni ge dai onda ka walinga ran yo ya jega dai dran go ya ci janda suan gi chede kada yo kor dan nariya chegni ai chono mi go yo sk walinga dai dran go mayre kal kal nga walinga yan kidanga dan kal kal nga dai dini al para dran da angala dan nga dini chede kada nga kul ga tegni yo nga itag di ben gi ramanyo Gere awonde kawlingan yo lungi chana doktor Sitak yombatina beni yo awonde kawlingan yo dan go koronar yarnde achono halla dingi de achono tegni lay tarik ngamno yo achono dai ya dingi kede kada ngwana akol nge asir demno yenge dai nete gi akol yo yo nge kede kada yo go itadaba dai dinga asir demno manno yo dinga asir tarik ngamno dingi kede kada yo ngayo achu go dai diben girara mange tegi nya disinga wana murgu demno yere dai nete gi akol yo ngayo achono yo ronge dai ku itagir bulin gerene ko iga achono fun naram fodonge dai namru go nde kawlinga no doktor Sitak yomba china beniyo dai wonde kawlinga no nacha gi dibite ngi kede kada ngedran ya jege yokola gar man naram halla ma komite ngaran ga halla dai hala yo achono dai fodonge namru go dai miyo kimi kimi miyo yel ma garan mani kede dai jay ta dag yo achono dai dan mulu si kamya achono dai lungi amun so lunga chal ilmu ben so awnde dewna ngam no nga dai dinge kada kadanga akol yo dai ndu so amun go dai dinge asir dai ya tegni ben so dai dan ga ma jema togno nga dai lugu singe dan ma yoyenge dan ga asir nga mu jugo nokam nga mu jugo na yoyenge dai dinge wona chaga unde kawlinga no achono dinge halle dem no mu kologa man no galu gandu so amun hada mu no ga man no galu achi yoyenge dai di muhimmo yoyenge dai na chal gere wali ya tarama nangi kere kada kadan go soan kanangi kere kada nga na dan radio ro wali re dai lunga kulle premier vice president nga wonda faro dum hubaram lungi changa dai ya ude ngara david ngina ko inala gere ya dai ya kawli garan tomo ngi chomna garan ya jega tarama nangi kere kada yo iyo go habar ra gete ngede ngana murgo churu haaji jima awndu berni dum nyamena yo migam ge kede nge dai daran mangi alian konkur nga dai namru go hodong ye lumung ke ni kara nga lama dai di lumung ge dai gan ki dai lama di computer di sei nga di namru go dai dinge dai dan ma gana di balingo ga halla dai akul nge halla migo yanu nya dai dinge ko jugo bai ro nga kataga amaya yoy nge dai curior dai daran go yalga kur hawlan yo lunga ichanga minister nge dai fronga dai namru ken ni go yelam yomu lungi chana doctor Sitak yomba china bini yomu nalne che yu ga dai ya mi go konkur nga dama yaad gre lunga kul diri ge jana du gouvernement opre de la ville nga bri du nyamana handu lunga ngir mi chada ga amina ko jana yomu yong ge ga jama yingi ke ga nga chal gi de nga yaal gre dai dinga ran ye che yu yaran ga dai daran go ya chulu dinga ran ga wate dai tag gre chegin ga ya chege chana wali ben so dungu wali nga konkur yana tanga dan ma yuna haida nga na dai ya dan go dai ni cer lu hay da ngana agar man nar mo ilmu garan ga halla dai mi go ila go ndar nyam ga dai lu irma nga dana ta yo
ngre day ci yegni ngaram mi go benso di anni ngre day yal yan lagunu ndan ñam ñol lu benso naju di nga fodo nga day tan amuro day asir nan nga day naju ñam yu nga day yan yo nga yan di gete ndo benso naju di ngan gekede krem yo ngi ci kada nga hal hal yan di ngaran nga yelagu yam ndan nga day yan kon kun nga dana mi go hogire day ya dubu yu aru nga kini toror nga day yan agare day toror lu char nga mu nga yo andrawdo ñu ko habar ge tengi de habar nga day dana na murgo jabe mbi len nga hal yan nga day yamru mi go nga day dara mo ngi ka ga shap yo gre day namru mi go senateray nga day ya curyor day ya curuga day yan na jabe nga dana galu ndi kan haramo sen fek kal kal yoro day yo ngi ci niraman nga da an abana wondi kan haramo sen akani higar wondi je haga du gi haga raka nga day hal mu ko lalay gere jabe ngaran gen yo namru ga day ya wonde province nga ngeke de ki gite wonga hajar lamis gite wonga shari bagrimi ngere chegni ga dran ya chego mi yo ke cherengi kullo jamai habar yo dai dran go yama ga dai yan galangi chede kata nga namru mi go ngai dran mugi pi habar ngi kullo mi go hama yo dai dran go yama ga dai ya jugu decision ke kede ho gere hag kenre nga han ga dai dinga dan yo mi yo ya chul gen sabi nga dan har gi dien ay nir kalkan ngere ngere mugi dai de mo ngi kullo president nga hama yo chede ga halimi asadia ali yo wonde kawli nga de chono decision ke kede bulin ga ken nga hala dran ya jugu yo ici bu daye piso enire kal kala wonde jirego day nduuda ma fa dong lu goya mi ngi ko lay dara ngoy bi habar yo day dara ngoy yima riyen ki da nga dande kal kal gade day ndu soni ci gidi ben nya lu nga adugo lu nga ko lere entende ay nga day dingi tera caga wonde kawli nga do de chogono han nga habar nga kede kadanga akul ga day ya akul gu fa dong mi ngi kede kadanga mi go day ida ngi ipi habar yo go ndara do day ngir yaro habar ngara nemo day drango yi talna day yanda ner je sulnya day lung i cegandi akula le nga day dingi ko da caga wonde kawli nga dia agresa bangaran bali nga halami go sena ter yana wonde jan haram sen fak kal kal yo yi nga day dingi ko ko rodna ri agre da caga yi go habar ragite hengri habar ngi danyo namru go manaram halama nanga ngi kede kada nga hanga yidu walle miyo ngi kede ngi yan kida agere wonde litario yidu walla dan gene yudan ko layde day dan ngi yen mi go dawar kal kal yo mi go ngi day ko nga hopital ngi ni ngana yu mane danay ngi cianaga talam narem ngi cianaga hopital la university nga mere enfant nga day talam narem ngi cianda de day dan mo ngi ala won ko layde kede kada mi go ngi wa dawla ngi de ngi cianaga emirate arab uni yere mi go ngi kede association mi go ngi kede munazam ong nga day yidu ga mi go wa tanye yo nga yiru gali ma dayre dayawuga dayawdon kulay ngi jere kala ga hang day drango yimay tayide yen ki daga nakal kal gi yira ko jore yaru ne la fe fuyo unde dawla yo ya borom yo ngi kede kala yo day kulay ngare ne ci roro mi lung nan la jega nawdon yo day lunga ko ni ministre ngi day lo ni ka jore ne la fe unde dawle mi lungi chanaga abdullah majid abdurrahim ga day ci roro nan mo nan lamay re haydere kulay ngi kede kala nga na jey kan nan mi ngi kede kala yo nga ay shukran ni mi go yamay tay gay dugum no afronga day di namru go lawni ka jowa yo nga aci day ya mi go emirat arab yuni nga day dran go ko dan nari rend gay cer mun ko yogo day dan dran go na dan shukran da gar fudo diyo ye go habar agete ngre habar da ne namru go mi go wa lungi chen ga delegue general ni gouvernement au près de la province nga mayo ke bi est nga dem no mun chen na gouverneur nga kullu dan mu lu ko ma do mana daw yo dan go nan ko nan dum go te a wunde ponge day nuju ngeneri mi go bongor nan nol yagwa yo nge day nalga mi go yanal kidenge kede kal kal yaga narga mi go ngayo day nalga dan go nano tan dengala wo mi go yan kide kal kal yaga yu kulga day dran mo nge ya tay ti de ga himmi go ngayo nanara ke yima ye jungero kaw kawi a chono day yo humni lugnya day ya mi go ngo day ya ichalla irega nanara day nem no ni ga dan na mai tay ga nakama dan ya natama pani ar ende ende wote habar ngumuno tala medene mi nge kyan harama seyan na fiak kalkala e hubde kyan harama seyan na hinji haga do ki yu haga yara kyo nawna bal ga dai mu koy yambal gno kabin technique ni tanu mono kaset hayu ni mindi ki ga kan haga re waddo mu koy mono ro bilin cap.

0: wata raida duka kuma nan gile ba sakani yete ya ajili tirna sakani yete kya nara masa yani gite kalkal kya haraka haga dubi kya haraka kalkal muno mukoy mukaro ko Allah ro biro de be haraka mali Allah radio mun dai mukoy mukaro ko bulin chapa dai kan mun mukaro kun na habar ngam nan sun yulu na tagna ro yone ne me ngar ngana tagna ro mun na kana go yeri ga waya Ibrahim ma mamat mumi na kana go lunga kula unde kapin technique na tan mun ka sera matena habar ngam nan sun dubam matena al gila ngam nan sun jom ya dai mi jalo technicien dungi chan ga krak na fidel la awara yaw ndiri ji dantel nya ndai dungu dan nya nal na jey ga na tin mo mur kalkal ya melo go mu charo go dai mu charo nga dungu chan ga gun ka go tay dandi ak manan nga dawit ga inde ko manan nga wasa kan gi jemindi ha ga kalkal mo ra nya ditir na mu koy mu kalako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat
1: budaram da tili ho te anango kandavi do ma se na do sangari kribul bi ma

car communiqué traqué communiqué à Mohamed Zen quartier Odur Amsine qui fargré angdadra wala bazra yalma surma Zen Mohamed Zen bohomar yaragna churore diskano uljua yam ishirin watiza bohomar churore saga eragre ke churona saga onogana edeshi fa mrena ngala hanana ngala fodin lugana faragara lugata zaga araga faragen mirena jalabiya dingana jalabiya ziridin ama gana ang dada wala bazra nimuro huma da kulini nimuro huma marta isi e marta usi e sa foye marta trusi e sa troni marta chu ertel huma na marta disi e marta uzi e sa chu e marta trusu digrem sa chu ertel corona marta disi e marta uzi e sa chu e marta isi e sa usi Morta aussi ça aussi. Mohamed Zen quartier Amsinener qui fargré yalhuma angda wala bazra surmana yalhuma Zen Mohamed Zen bohumar mena yarag naturalen diskano uljua yamishirin watiza bohumar churan ergre ke churoi saga onogane edeshin ngala hanana ngala na foin luga faragan luga da zaga araga farage jalabi edingana jalabi ziredin angdada wala bazra nimro huma da kulinin nimro huma na murta yisi e murtaf usi e sa foye murta turusi e sa troni mursa chu ertel huma na murta desi e murta guzi e sa chu e mursa turusu gondon are digirem sa chu ertel korona murta desi e murta guzi e sa chu e murta yisi e sa usi e gondon are murta usi e sa usi Korena ang kore hakona na posta yano hakuma ke hakuma chinga ago hedine chinga goroen. Kabi teknik. Satu zo sawa sawa kar radi chazo istitrar goene. Satu zo sawa sawa oduru mosoro bar khazal faye larjo goene. Satu zo sawa oduru. Anjar riyaka yanu Sheikh Malim Bashir gar goyne mere majar hana gana Delhi kalandre labaratan dana kujikuma e dana na kujikum Allah ki so fi china lat agole tinma kar sa to zor digi digram be kinna kar fo dande amma chatrana logo fi china mo shana la shafana tinda mani nige kana Allah rahmjina assalamu alaikum